0: yarqas qapah kamikuna ch'akis qapah tah uhyana chayray kunisah Dios ni tatay chapu chapu manta pachakan man hamusqayki imaray kuchus ch'aki pampa pipis kay manghina almay ch'aki chikunqan manta hanah pacha tanta
1: ibiale
2: Imaina songota Dios manchimpa nakangman. Zunaka ichapis nisungman ahinata. Chayri kai hinata chimpananche tiyan nispa. Dios manta kailagasgata nyaurinche chay. Ya chayta tisungman imainatachus Dios tatanche munan paita yupay chananchehta chayta. Dios pa kailgampi nin Genesis librupi. Kinsachunka pejgayot agapi uhkakchi laimanta nyaupahman. Hinapi Dios ganerga Jacobman. Hatarikui, betelman tiakos zipui, chaipi ujaltarta zuanki, uaugeike esaumanta egexaktiki zikurisorga, chai diospaj nispa. Chai manta jakoja, nerga familianman, pikunachus paiwan zicharganku, chai kunamanguan. Kankuna kupi tukui laya dioskunate wichuichek, hinaspatak mailakuichek, pachasnikichek tapis kambiaichek nispa. Dios ha Jacob man nisga, wauren manta egexaktin mei pichos dikurisga chay chegapi, Dios ta yupay chanampaj altar ta zuananta. Jacob ta Dios pa kamacheyninta uskailata kasuita munasga. Tatajina imachos zuananta, sumakta juntaita munasga. Familianpa songonta, sumakta wakichisga. Dios ta yupay chayninkuta, tata Dios kusisga hapikunampaj. Familian manta kahkunata imata zuanankutata nisga uhtawampuni Dios pakhelganta ñawirisunche gankuna ukhupi tukuy Dios kunata wichuiche hinaspata mailyakuiche p'achasnikichehtapis cambiakuiche nispa ari Dios ka munan payllata yupaychananchehta Dios ta yupaychasqanche Dios hapikunanpajqa mana ni ima lante songonchepi kananchu kasqa kayentekunapaj imata lantejina kanman wakinpajqa ichapis qolqen lantejina kayta tinman wakinpajqa ichapis tiyapuynin chayri kazonchus chayri visionchus Chayri eyiskiri kaychus, chayri pelotawan pujllaychus, chayri waj imakunachus. Mayk'a kutitachus Dios ta yupaychanche, songonchejpi kay lantikunayuj kashaspa. Ajina yupaychayninchejta Diosqa mana hapikunchu. Hinaqa, chejamanta Dios ta yupaychananchejpaj, Dios ta yupaychayninchejta hapikunanpajqa, ñawpajta songonchejpi ima lantikunachus tiyapuwanchej, chayri apaygachashanchej, chaykunata wichunanchis kashan. Munasqa wawqiy, ima lantikunatataj munasqata apaykachakushanki.